0: bebeng jirani ni mati langere we kodi kodi bangyo kodi lega moni ni kemia ka mia ni beru peke eri noni chamu ken wana beru kere peko ikita men no wanu chero lego kere jami eoni imitu be bot yin ki ken whereby dano dong binu ka kwayo ne ibori ki ken kada doka binu kwayo kodo hite time te ngalo kuni ngeo ni ubaye nomi umi kitien lok ni mieri kony ki jomu ken eto ka iti konyo ne pedare duru lok maduong so yini romo bedi kare mwono mekwano buk pa mak nyo marako yoni abich pieri yowu abich doye tuwero chero keda chera nyim wek inyang lok mukene manotie anape ini tu ni mene dong tia meda mede eti nwoni ilego yini komi nwoni ilego ilego ki gang icheri gang lega ki komi iwacha kwad ni akwad konye lega eyo tia rache tia meda meda eto atia wachi yu dikumeni inatini ni it shall be well don't worry ichoko yu doktor we hanung chima chela riyo adek manu karu kibo chini nota bira bira biro hangwen na chela ngwen abichel abichel abich lo hangia atia binu iku mchawa ya chel hello speak FM
1: hello
0: yes
1: Poi
0: la pamengo ke pa. Poi yan Beatrice kikwe ne?
1: Patel.
0: Yes, Beatrice.
1: Afoy kun me kone yen bene ti la kwamba.
0: Afoy.
1: Oh, yen lok ni lok ni plaga da ti somo kene ni lego.
0: Mm.
1: No mo no ti ka chiano da no, e to ti ka chiaro ka lego lo ba ni lo ba ti no yen mo.
0: Mm.
1: Mo no Queen na anti ka leku ti gen na ni we he won kila wore moni ta lo ba mi gen moni we he won kila wore moni lo ba pe mi ni
0: mm
1: sa mo ke ne no ti ka leku le gan e no mi e ke ma fu ti le go ni la par le ki tin ko i le pir ke ke ne ti an in ni in ti ke ni lo e ka la par ni i ke re
0: yes
1: ye an ka in pe kwa e ke mo go no e Ah, kita year, ah, kita dah. Iti biar nak lego je, no money. Rumah rumah kita wan kau ati lego. Wajar kau lego dano. Kong mana mule? Tama kena bepe mule borlo bakong.
0: Yes.
1: Biar no ki order mau mana dong bepe no pore.
0: Hmm.
1: Biar kiri lo bami, negi no money bepe foy lo baye.
0: Hmm.
1: Si lock no lock ni ti lock ada. Mafuti lego loba kong ini lego loba kwa kiga kumgia mwane ma iti mwono yana anti gabiano machalo punishment ma ini timo yano mwane ni.
0: Hmm.
1: So ka ini mwole pe kwa kiga mwono di noni yana yano ni beti ka ao.
0: Yes. Yano
1: ka indi mete ki chere bepe kwa kiga bor loba bepe mwole pe ingi ukuri kong kita ini waro kere.
0: Hmm.
1: We are no Jimmy Money Pichang. You mo kene dok gano dana dana ma loye gano lubao.
0: Mm.
1: Gano dana ma ente owa eni lakwale. Gano meri don kum ngata ene ato pe don gano ni lubao yubi chaye. Biru chalo ngata ene yubi chaye.
0: Mm.
1: So lubao mi polo medigum.
0: Amen. O medigum bene.
1: Afoy matera.
0: Right, mono beru Beatrice haki pati ho eno la win radio waini kai bini nyima chwech miero kai mole kong bene eh pede nena na borwa kan ki ponyo wan wan chao keno beri class kan ba I speak FM kan one staff ki ken bene eh kita yini loho kere kai meeting atu moni umi ginu moni onyon kai meeting niango ngatu moni lokumo moni ni hmm? Unyo kaiti wachi ngato moni miru timiginu moni, i-communicating ni ning. Eh? There is informing someone, mono nweiti miru niyango ngato moni ni, iniyao ni ning. Hmm? Keredong ordering. Hmm? Tijo kene katia miru niyango ngato moni ni, tiyu kede form of communication nudok tingo, a ordering ateoni. Eh? Ayake meeting ado moni timiginu moni ni, nudo hi loko bali ti informing en. Dodo mpe bedo balance. Kong wanen dano ti line. Hello, speaker fam.
1: Hello, sir.
0: Opa,

0: pat morim chao na neno ro tutumo
1: ya wabichera ka le wa fo luinde dio ducho jama go go chim ki jama be pugo no karme go chim pi tian lok mo go wa do ko foj potu tutwal wa le ni kar du karate I radio speak me winyo a lok ma bejo ma konyo ikit ma chala mir wa ko ko lo bu kan don wabichera ka lega ka wabichera ka lega wabichao ki lega pi lo wa me Uganda ko no wa ujeme kom chin mi accident ma kumbere tika kwanyo ko pa dana ma pol ka do ma medike mu kenne wa lego ruat lo bama malo twal wa mini de wa mini foj wa mini papien ina ye be me karo ket lo bama kene duchu ay lo bana kony wa yesu kristo ti tim wa kisa ki lon wa ki kom tilu me bal duchu mano timo nor ko wa ruat lo bama mu don ko wa ki ron pa yesu kristo ki ka chel ki lo me Uganda o lo ay lo bana kon don ka wa lego ay lo bana ini wa de lo ki yesu kristo wa ni ka wan joni ma ki lon wa ki nyi wa mo le wa dok pen ti wa mer in ki ken ti in bi chang lo wa ruat me mon wan wa oi karma wa mer in ki ken yesu kristo wa legi ay lo ba wa ni chang lo bo wa ko ki kom accident ma tika kwanyo ko pa dan ma tieno ma don I tuak ping ma papat ay lo bana e nying yesu kristo me na do ma tek ni ma tin won jogi me accident wi ni ma be lok pa ruat pa lo ba wa jo kama leng wa chini andu ki mina tuer mi nyano tuol ku tam ki mi loye tek dujo pala kuo. Kaka mungi ken ka kama ki ke kama uchipe ye me kelo awana iguri mi maturi mi kwanyo kuo pa dana ni yama tin a nyono wako duchu doka loye tek wako duchu ki nyingi Yesu Kristo mi nama tek a gulu mungi ken ma unu jolo keri ki remu palo tiano palo bai spot mai ken kama ti ye ni yama tin a gulu ene ni a tiero kwiche nyingi Yesu kine tek a tuer a umu guri ki remu pa Yesu Kristo umu lu wati ye ki tian ki lela ki pire pire ki mutaka kire on pa Yesu Kristo kona lego lu waje ni lu malaika magen gi wogo dano gu wot ka chel ki dano kar duchu I kabir ma pat pat e nying Yesu Kristo meni tao kere tuwe alu ba wa ka wa lego wa kero a mego la kero nyapa mego Doris matika rem I ot yat ay lu ba na in lu ba ma ini yubu dago kit ma chalo mirno nyuala nyuala Lubana wa fu ini pien yende ti o yapo yo dong ti matuolo. Dong wa ngea ti ni yende ibi chopo ne kakar kip mano mir mete kwere. Kun wa kwer ke chwin mo ke ken ma complication ma kuni kelo a yang wa kwer o ki nying yeso kristo mete ke twer. Ma chalo enduris u ye ka chel ki mien o ye ni eni bi nyuala nyuala wan bi wa ye ka chel ni yin lubana de ti o ti u eno ni ay lubana. Wa kero be mon mu kenne ma gen ki ti ori yeri di ma papate ching yin ma gen dong urwen yu gen wawo ni pegi romo nyuala. Ay lu ba ina ye chi gonge wek de yo ki me kom ni maleng ay lu ba ma malo twal e nyi yeso kristo me ta ke retwa lu ba na wa lego ber pilu tuo ma pat pat ma giti or yer ma tian ma don wa ki kin gan du chu lu ba gen ba gur wenu gen lu ba duak gen chen pot gi changi ki kom tuo ma megi du chu wek gen gu dok gang kun gi mi de kom ni maleng ka wa lego wa ker lu tian wa du chu magiti gang kwam magi waro war ki tian magiti boarding wa ker gi ching in ay lu ba wa lengi ina ye gwak ge ki ko mo wit du mara ta tanu ter gwa ka nyim gi rotu bana gwak yo gi du cha yesu kristo gen ma don ku ber ben gi ti street lu ba wa in fri tu an lok gi lu ba lok gi yesu kristo ti ki yo ni ma in gi ri kena ye ngeo chi lok wo gi pian wa ti ki doctor wa ti ki lu ngol ko wa ti ki engineers wa ti ki luak ma pola ta lu ti ma be ma mer gu ti pi lu Uganda ento jo ko kwani gi ti street lu bana kwan ti duak gi chiani pajo web mi yup mano initi kwede pigi o chope kakare e nying yeso kristo me teo kere tuero ma chalo ni waje loki wei kuo ki toa ti lep dok jo duju matiu kere gibi chamo nyik me ye ruot ma malo tuwal wa tuju ni lutian wa nyim giti ma be wa tuju ni lutian me street be gibi dok gang wa tuju ni chao I kuo pa dano wa tuju ni lobi Uganda bi yue ki kom awano maraj wa tuju ni joma giti oriyeri ni gibi chang e nying yeso kristo me teo kere tuero wa tuju ni wanpena nyim wati ma be pien indu ba kina yetiki yume beber piwa wafu yesu kristo wa kero radio man ching in yesu kristo wa lego ni ini ye il rompe radio man malo il rompe lo tich me ye yapiki yume chiling ay ka bagana we ka gen gi tiyo gu ti ma ko no chuny gu pie lu tich ma mege ben ma gi tiyo ni woke radio man ye yesu kristo chi min gi kija me tiyo tichi ay lbana min gi wi ma kire pat ay lbana mi konyo luaki itwak pima papat ay rot baba mi deyo yapiki me dogolo mi chiling we ka gen gi tiyo tichi no gang gi ben ti ma be chuny gi ber mu pie igino ber ma yom ka bi a ki ka ber man mi chero a yu piri ka ni cha rot me mon alegeni ina yi wot kwera gwaka chwalu malaika ni mi gwak o gwak an ni yo ka dako duwaka deyo ki paki war ki tero ami bot in ma malo twal inying yesu kristo rotwa
0: amen
1: nama chim ma mega tie 0782 0751-0956. Namat team pala kwat madip la kwat Thomas Rorogonya ti 0782-994160. Iromo goy namat team egone ti iromo non kon men wakotam kimelega ichawa mo. Chawan eni ke goy team nan chalo no ati vipire pire ti no po bigame goy team.
0: All right. Yes, any dollar wind radio. No wagiho koka kan kika ni chamezo we. Lohangia te bini kom chawa yari o kikome mono kile moni yunge. Wadugu tiro get evangelist redeemer. Again ki mega dear bedong giti around a yunge lohangia anua bedikare mono me jologi studio.
2: Come on, watch it. Computer law in it. But I'm going to go to the window. That diggy. Where are you, baby? Corner. Ikaramu karangi. Aluenu adawagi computer. Na chalugin maguo. Enter. Ikarani. Adoyum chin dog. Atiu teacher maling mabe.

0: billet d'eau.
1: Dis Franco.
0: Depuis biso otimbo katokumia na poto na moni nzoto na biso komi kolongo no bo pe tompe bon kokono. Lika moni nyango yoko?
1: Ah, kako nemburo tozo mena katan yon soudi.
0: Di nabine edwa, moko mousou diala tinga na erka trene toke na nganda fenyon di. Tokuti ba fiancé. Diala le bina ngabi, komande nan 12 kronamburo kuna. Nabina fenyon fenyon pesinga 12 kronamburo nabino yaki malili.
1: Oh, yanga, mwana ngando?
0: Likapote na meki konambu na ver peyo ya konambu na tina li bumbu noki mesa grrr noki posua li bumbu esali pe pe pe matame kumo sa yika yika yika yika yo suwa li kamunino konambu kaka
1: jalo azobo ma biso
0: a au kananunga au kangaye masang

Ochiw gero, chao tuyo del kong mapat-pat, ikong mudiro kilidiro. Machalo, panyo kong, nanak, kimukene mapurata. Maungi chow gero, kichavun chow gero, itin mungi buch matin, kimadong, tok mungi buka weng, mungi buman, chow gero. Enyo bong